0: Fikiritini. Iwe, ngea ibeva we mkashana akabuweo kubuturu kefi kwa tini tute. Make up.
1: Na uishiwa, ine diyonse nga ndea kuchalo nda making a sure ati ni nchita moisturize skin ni mpopoka. Mbomfia Romeo Glycerin. Ukupopoka chani.
2: Action!
3: Te kubraga ni nterera, ni mpopoka kumwela kumkanda.
4: Romeo for Naturally Pure Radio.